Ebe se mouna, e amoun kouye mwana di mongo sa, e ila ka fa pot dite, me kalte mizik la na hoya, sa se sik la ite bouzien, André Paul Hamene DJ Hot Watch sa se rev up, e y pa bouzien sik anko, se dousi ne ni ka dousi ne, e pi mizik la ika jwe a se rev up radio station. 95.9, all right, on fire, enjoy it people!